Tunggu sulaw mi git sita kuasin na saotit, tamangat na unavimik, tusak sa usim may mata. Tan na pinasawa si ulaw yumi, unik katuak tili, tusak sa ulaw yumi yuk, huwak tamiyok, ito atak kaya pik, takwa unik katangit ta, uyungit tusak sa usim may yut. Tan na unik katakalaw yumat,

Tunga soin yu rau migi ti kulak tu saksaw rak tildigo CBC ukiok tak tu na rau tinga ko tamanga ikarung ni o kak tiw yung at tobi utak ulum ikitak ko tau rak tok agusi 27, 2026 tagba ulang uyok tu saksaw ni aktun nunaping mit kimini payaw yuk karawang mat May riyaw yuk aw parung minarang na akto ko kanoy laong mangan. Takiwa atano akpat, kaw isa aglok tok inuk titulo kalun na titulo pipalda yurigin na akilunin. Tunga sa nirang migiti kulak to saksawrak tildo ko CBC ukiok taktub na rautingagon.

0: ka pia su su to khalo mi ga male no no asia ni chunga pilwa ngo to khau yi ma ya khang ni ma himming ni hanu te gi xinak manga ta xinak tong manga ta lo khau yi ma ya khang ni ma no no asia ni to ga ma i su ma lo su ga ma no na li ga ni lo te ma si ta ma le ma han ta su ngut sa ga ma han ta su ga ma li te o hat ta sim mi ga ma hilu ta su ga i xili i xigi ya khak si ma yo lo ga ma himmi ni te mi li su ni isu malung na tuga ta himmili ulang na tuga kuti himmili amin ipi gusut siya kaya mata nung naliuli asingin ni nung naliu sila tani tisu ngumi matalita ko himmila gili uhakay na lawan miya kalwa ka uko ilitsi katsa uho mata nung naliu sila tani himmi minima iling atitsiyo ipitsi matitsiyo nili may tunak to himmi masibuli to sina hawi maga sunita matsumi nga alien ang itukay na lawan yung alam ma isimalong na ina hatta to alam mahimmi himmi haktu himmi liuktu atta nang itu mga ta itu kusitsiyake li terapi na nitu na sung mata aniri ukni ulito aga may sita manikia tali manikia uki ukalitu aga mimmi na hiwa so ti ani yung sung mata ukuyo apiru to aga masila isimalong yakan na kaya hakuki aga bunni ambalo himmi bunni himmi hatu agutta kati kung na ini kung suna tuin na ini kita o suka lo lagal mata nerika siya kasi malugil lo kay may kunna to ako ta
1: then panigyapik ilaping it kanok to ko yisi mamata kimmyo awla tao ningin ni aw palumi taman na li kanwiling alika awla tao si maningit mana tawa ni aw palumi
0: ni pahaw tao ngin na kalo mata ni pahaw tao ngin na kalo mata himmi mini takok hakitaw yak ni sa palo so yung ulang mata tu sa utik utik minalang ninak sa usutik taman na uso ng ulo, may mahakitaw yak ko ang lago tiyuk sa tiyo sa utik ko lo uha kan lahat talo may yagalo ka to sa utik ko kasi ani hakitaw yak ni sa uso ng ulit ni kong ino yung mahakia hatay ko hakitaw yam ini to kasi so ito how yung mang ito nga uha utika sa tarige uha aulit sa riyang ito ak manalo na ito para uso ng mapiya ka ung isuti ino mario chuti hano ilika sa riyang ito ak si matiya ho nakdugalo at naman na suli yo alam matatay ko ananak ko yu isu malo tuwe hito nga minyak ng otamin lo ni himmi tao kalani riyala niya ng usi yo alam chuti isu malo hatta mata ino hatigin niya lago tigil lago omen ang ikalo ak mima maliga maliga uya hak mima kisi ani tamani tatsi mga maliga lagi hangi ko alam mo menes ko atago tan na uluang mo hatta ima pinasugat sa ukoy nga kalo mata ima ito ukoy nga ato ula kalo akata pinyok sa kalo hayang iku alam ni kano pimbakin ni amisu ni katay mahatta mi gata maliga uya lini nyo naliu ilo ani tamak ko asuli ka sa sing uhato ina mayakka
1: Tavani nula litsini maligali riyakakisi tavani pihatuakha ootsi jihakpa himmini.
0: Takwa tana inuktasi katangima kati malito akata kati mayutsuta pinasukatsami ukkui ngakto haktu malig tatsumau maligali rini himmi mutui naungittu ugaluomo maligali rini me pitahariakta pinasukatsi hakkajang kualunikung ano tanna inno hayai mama pimmari utsuni aula ingi tahata uyasuni menispo atago tanna iligana hattami yukola pinasuttu saka kajangini kukualungin no teimeili ngayu mutikittu alu hatta katta.
1: Tanna teimeitu tillugu summakeange maligalliri ja hangilasi taavani nulalitsini.
0: Uhakein nagamaa tanna ukkuinga hattami yukola pinasuvatsa atikingo tuu mati maligalliri neklo. Down manager tako achieving ito mati tako pinasugat sa inyo hayang ni ko alun ni kung ano imay na ngayon may pinasugat sa mga ukuy nga ito hamala yung hakano akata piyuk sa kakaya ni ko alun ano at so kung natumo hatami at piyakialin ni yung katitsinit sa iliranak to hatami yun.
1: Taman na teme kaluaktin lugo tako na nga ukaw sa rikin na kaugaluaktin tayo na Kimmi yakto nivini kuti kiina yon na piti taulo mata nuna vimmi makivikkunut. Taana kea isumalu tiki jauva upalu ni akaungili o tiki jauva kimmi haktu yunut. taman na lihan o kaw sa saka bigay ka na review.
0: Kaya ka ni makiti ko ni ako ni akka ko ni ambisyon ni kati mayuro yung ma sinmilirin na hatalaw yung migata iwak ka lirit watso talo iwak ka sa yung matano na bimyo kina o yakutin luto sa atitaw watso ta ato utigong nato ni nung naliw ilo ani dan na mani mayaw hatalaw yung mima

0: nuna le nui te nui te o gaya nui te o gaya te lu ta na isu ma le te pa lo si o ka si te o ki to pa nuna ve mi u ma te ki me nga hin ma hau ki gaya tu me hin ne sa ga lo si ki a i pi nga yu te ku nga ta u hat ta gon na gon na gaya ma ta ta na isu ma lo na to nu la nga ki a gon na hulu ta an an e ka se ma lo ta an an ki a lo ta an an a lo ta lo
1: ta ku nu nga ta na tu me hu yi na ti Kanuli, Kimmi, Atanatumi, Kuyinginamu, Tuga Halangavisi, Nunalini.
0: Nipe Hare Lauti Yilokisi and a liquid at the Wotakunga Hinne Hakuno, Pimariunga, Nipi to Saktori, Via Matamakunga, Himmilino, Himmini, Shipnaton Loni, Himmiloni, and Negosutuno, Kisiani, Atanakali Manakmo, Wunda Hulu, Takua, Tukusia Hunaktui, O Migitunia Yangetam, Himmin Harasuaktui, Kisiani Kamatia Huya, Himmini, Inu Tukuina, Mimatahau, Yamanikiluta, Tamakua, Himmi, Inu Turasolitra, Minipai Rosuralo, Mata. Ni pai tulisi orang mata ni riga soal itu agam ini memi taman hau ibu tiga si mak aku tak ikutan uha kain naga makang itu semua yang aku semua tak mas payau jua pini hau ibu malok si magama paniulak semua ipi ku sekirat semua himmi tau jua pini tak ku himmi ni pai ku si orang mata ini memi itu agam dan ada nak tua dan una bimbi yang aku tak ilung nata ubah ubah pelom bilang wa ilung nata Nikli kuti gitu ina taka hanok tu nak tu sekumba.
1: Kau sering tati ni magi, kau sisa kavi gitu utama nak ingulami.
0: Nista lo aktu ngamandali halu nati tu hindi kasi ungol membatay kun nga niu kadalili ulon ni sa kuna uniloni sa kuna ulayo ni tu salo kita kun na ito masiyu ti baloni sa kuna utay ko pita halu ang ito ti makuninga himbi tu ina nga na himbi kasi ungol mata hindi agalaka kasi ungol miyo wala halu na niu kaktawin na menu tamakwa kapiyari gala sa ungol miya galuwak kakisiyan iksinak to alu minak sa galuwak suti himbi halang ato ako ti ipi ko suti ahunak to po ya doitan nipi to sakta ahunak to himbi si ipi kisiyan lawak sige isu malu kata anak-anak cuta nanti yang cuta him umi sengui lagu ini cene kau lah cuci aku itu nak aku him ni cene lagu mina seumma lagu ina kuma nak umi ni pilih kau nak apa ini
1: ah nak umi saya kerja pilih kau nak kata kita cuma minta nak him mila ni utawa ni aku belum memagi
0: ah nak umi ulu hati
2: aku belum memegangat magi apa hatak Narasak tasi, ote ako kaluna tituring migutatako at atagiya o yoktako ng nariklikya payaw roktong mit. Narang naktigo kanoilang mga eight mingarapat. Di man na si mavok. Di ma tusang nang nerang migata uvagut. Ingyaktilugit for our children's future. Tana tikiutiluaktok takiwa atanuak palirektilugo kawisa aglubtok inuktitulu kalunatitulu pivalirekiluni takwa pivalirutigo piyagirsimalukpat tana Canadian Armed Forces Operation Nanuk Nunak 2026 meet pigerang mingmat kausuitong mi narang nagtugu kanok kanina kanilok si man ng mga takot unataktuk sa kanilok royarak tilugi ukyok taktong mi kawisa katarlo tiro kanwingi karang mga ano na kawisa taw katarlo nilo de man na katak si manerak po de matusang nang nerang migata uvagut ingyak tilugi our children's for our children's future

0: Kungin nugu tahanan asing angin ni unik ka halu ako nang itong tay manganik nuna bumihat tagi angin yung kamaringa akawin leo ko tekay naksima yung nukhak tunur amalo ikhak tu ibili ako dilak tunur avitamin ang nun akagwe kulit natin lugi tali mausimala to hawdi sakti maringi hat tagi kun amalo Steve Magin tahana takino 8 no ang jo kang ulaw si medyo 2025 me manalita na kapto ibile ako din ang si malo medyo gawa makuni pirta ulaw si maninganon magin na malo no na bugawa makuta matsuma mitsano ni liw tahadyangin na katun ukalaw to dahat ako ukakti uruman na hati kajim makikuno CBC kunot apiksok tau kumamat ang ilaw ngito. Tana tau kitong wahato kwa himmir mo pa dia ngulat sila to au palumi tana himmilimanik ipigijaw siya ko di jugalo at nuna linga at tanam na yang iman manik kay hatatuit makkun ni beaksiyan ni nuna bimmi panit si malamat at abanitak kayo jumi Charlie Gordon uhalaw to paningagok tana ikanayak bingan upisyo palialaw si madutekan ni unungan ni
1: was one of my
0: worst fears. Gordon amalununa linga tagaba makungin ni atay makim mekhabit miksakke khujidu au palu meyo nga khala to ata ko nuna khatingi go khimmingin ni pititchu si makhatta khullu ni gawjik ka khatta tangit galuang it kisiani nalangitun amalu ata na maliga gala lagi di ikhanai janga inno chi magani a kisiani ikhanai jakta gashu khujin naktum 13 nuna hakang si majuyuk tak to melo hau di sak biu duit nuta laki na tak tak tau duit ha tak ko ukir tak to mutua ngajuning artik net tak ko ke na de le ro sorte ung to kat de khatigi ukir tak to me hau di sak me ikad ju shun $9.3 million ni tak ko atung ne to ukir tak to mun to bi utak tu sare bigla mun
2: Philip Archambault tukimwaktitigiyo yuk kawisakturigin ng Mid-Arctic Netkun ni. Ukaklunitan na kinaw yak ikayutakatiang naktok inung niglo asingin niglo kawisasungo yun ni. Takwa piligiyo yud awrataw luak tut ukyok taktong miyo ni. Utakwa taw tung mata asik chakpadleyo ni. Sila asik chakpadlerak tilugo asyagulo ni. Narunak sigo viki sumipiyagak kang mga kawimanak sinaktum tunisiyagaksak. Ikayokun nakilutat taw itso. Maru tigiyo yuni unga varekkan nerlutarun ni nunavut kawisak turiyikungit nunavut silatuk sarbing mit kawisak viokattak tok ilagiyo yok kinaw yak taktito yuni Jamal Shirley tukimak titigiyo yok kawisak turiyikin ng mit okakluni kuvyasuk tok tana kinaw yak atokun ng nang magug agaguni pingasuni okakpok tana kinaw yak arctic net mingak tok ikayutikatang nak tok pilirakatak tatini nunavomeo no pitra katak luta no tang ni kawisa ko tau katak tuni nagtuti kupiko kang ikarong mangan. Nuna burima mi kawisak bituango yok nagtuti kupiko kang ikarong mangan. Kinaw yak ikayuti katang naktok ikiakivikut at winaw titigyak sakikutuin nang nun ilinak tau naktunig do akik suikan na kung naklutik nuna bumiunod. Amaru kawisak tinit ikayo katang naklutik nuna ring miunod katutikatigit akasung nang mit. Tobi utak CBC pivalleyut ikaluit.
0: Udla kuhirta CBC Regional News. Many of Nunavut's fires remain unsolved. One investigator say it can be difficult to determine a cause. But former fire officials say internal department turmoil could be hampering investigations. Adi Sarkisian reports.
3: Most fire cases in Nunavut are close without an official cause. In 2024, more than 75% of fires were marked undetermined. That's 96 fires across the territory.
4: I almost guarantee those investigators have an inkling of what they think probably happened, but they didn't have enough evidence to put

0: main narasakta si o kakatigiyon nak sila o paga. Tima to sa gaksanin. O lumikita ko tau raktok. Takot. Ani akang nangit to rikikot. Naroon na si yumabok ikarong miunod. Takot. Anak bilero tit auk tayut nutarok titaw yara kang nakpat ubaron ni pitak to kara kang nakpat ubaron ni titakaw si bit kanwiling ang mga asit yara kakpat ikayo nak to takot ilinak tit takot ng tatatari yara kang ningin ni kaw tamat kikaktanit anak big mit takot tatatarigialit atwinaw kataktut tawanit taw ulumi kitakko tawrang mingmat iglo na isaw ti 615 mi ikayo katagunaktut takot ikayok taw yagiri nutakok titinang mit inangyak titinang mi kanutoy naktakot anak bilagunaw ti awk tayungin ni awgo si isurirangin ni ngani tukisigakan na roman na rosi ikiakibig ko kawigyagun nakto si apik ko taw gayuk to good Nunavut Healthcare Cards Q&A ngunagak taw yumit kimakwagun nakto si ati narurukang na rovid ikayok taw yaga kang na rovid ulumi atuin na yut nutarok titinang mi asitak sinang mi uvarunay pitaga kaktuni iglo na isaw ti 615 ulumi atuin na unaktun. Day matusang nang narang migat Jimmy Echo ingyak tilugo guti dana isuri ko tigi naktavo takiwa kuranwak lukpat takiwa Quran noak simani rak pakadlo na tito utak simani ak tuguta kunang nunabing mingak tunit kanoy simang mga narang na ak tugu ang matok takot kupakwak tulagin ng mit kawi sa katang ng mit artik net kuning ak tumi narang na ak tugu at ako daw
1: Guti ilinut upilang po tasman tanong nga tigusya nga abiyo. Timinga tiguyalaw matak sa mga AIDS no.

0: un lacco CBC che ho dato mi pivellino. Ho vado a fare salto. Ango tiri inu tua mi pasi se te jale ango si majo inu aksi na mot tana amna nani jau lo te lugu kapi jau niko Quebec mi pali singin so te du Quebec o halau tun tana go 45 nea ka guli ango ti na mi ni pali si kula le alau tu na ga jau mi anga kanga no mata pali si tai ma nani si lau tu 41 nea ka guli mi amna mi kapi jau niko mi ane bele ako jau lo tu kiseni inu kunni aksi malau tu Palisi kut tigu si lau tu apa sebelah tu dia ngut demi amalu suli tigu jauh kaju. Takut tahu misi ulat tilu gakim minu kijau hatta tu pajau hatta tu nunabu milu. Tema kuji gunir tu kalau CBC koha hatta koha taksi malu tu ilagi ngujuni hitung wahak tu ni takut kijau ni kuning. Tema lu tanailang. Ni berse ngo jo antile taula mi jo nuna bimmi au paluk ta banitak hi jo mi khai galla jo khai ma jo khim min khim mining tan na lo ila ga jangit nille ko mangit tuin kiseni ta ko ta ku jo ho di jo antile tauni ko jo min ammalo khanok to ho di loting Charlie Gordon tan na tau pane hapto asingan asianik tai mata na khimmer no pa jau je hanna me jo tabani takhem nam takhew jumi khola to tan kape sukalo atu ni kiseni sule ani ngo hatta to man na jo paninga gordon khola to khimme go man khijuin akau ngel le go taw la mata amalo pitu taw si ma khoja galoangin amalu ta ko nuna linga ta gaba magjangit khimmet ko betta ko jijun au poluk mi mayor magi apa kata ko khala to ta ma ko atile to khare halot te golo maliga gala le ge je ko wasort mi alla namini kappe su sungum man
1: kappe su su to khalo mi amale no no asiani chunga pilwang to khau yi ma jangina ma khimmingin ni Hanu tigi iksinak mga ta, iksinak tungin mga talo. Hau yung mayakangin na manunaw asya nito ako ma isumalusong ma nunaligan nilo.
0: Apakatak ko kalaw to tamakwago kimi manik kikatak to nunabim lima tiyah mi tayo may jutaw dut. 2020 may kawisak tilugit 400 nunabim miyon. Atak ko isumalun.

0: tunga soñrong migitte qulliq tusaq saurattillugu CBC ukkiortartuum naaro tingagu tamaanga iqarunni aujakkunait tullakkurusuunguba ukkiortarturima mitakko ilinneartit ilinneere kannerpallaalermingmata ullumiujortukisiumakkannernaarpugu taakko katipik ilisarnilerinikkut nunavingmit katimayingit kanoilong mga angayokka nga Sara Alupa unikartidlugu CBC Timut Daniel Gadboamit na rarong milavu.
1: Mana ukalima hati kasim medyo nga Sara Alupa mik katibig ilisak nila kajikud angayokka hati nga. Sara ngay?
2: Kanyo ngay.
1: Tusakat sa hakpalay bisin na ilin niya nila kajikud niya?
2: Dako ang ukuwa ukalok to kumatsubipig yak si mayo to kaulo kalo mitiluilin niya bi hanwili nga likmanga ta ukalok to kumatsunga tigya si bunga apiri kumatuwa ko niya kabi ukari ito kuma ang tako ni nga te matena kagutama ilin niya bi kote kagata 18 nik katitsutik ano na binni tako na ni nuna lilimani ilang imakon ilinya ba sa kalama ta pukinak sa milo pukto na sa milo ilinya binik tako ilong tilinya bi takantak kini 12 mi chuta huli lumakulumi ukoy lilaw yung ni mata at yun ako pinakakalwak chuti ilinya chi ipigay law katik ukoy hakin siyak ka pinas kita kamit ni tungos di sinakalaw yung mima okay, 3, may 7 mot, 50 yung atanot awlat sinila sabi may pinas di katinga di taulaw yung Montreal mi ilinit to di lamalo hanito na nga nino na biyok o habit siti ito nakasit takwa tinas di takaktut ilinit siya ngayok hanganik tungalanganik amalo ilinit biyok kamayin makinginik takko ilin never the man italin magalawalaw sa tip takko na sena lo ulo ni ilin neto yung halaw yung niyo mantra mit sena 35 ang atano pinostiyo so ilin neto ni kayo tiyo stick takko ni nalo ikayo daw gela ni ikayo tit ilin never sa tsere hak ni malo amalo sa lakak telin at maulo ngayon ni isa mo kanu ni siya kaya sa mga picture to picture bu ta kuni nga kabe la yung lineto gela ko to kala yung mili kung ataano 50 net si ta kame to katibin ni pisi mayon ni Canada le mami ta ko lo nuna behan ito mga isa tito ko to kala yung mister manchia mito tita mao nga nuna bimo kaya la ko to takwa tukis kitaw lao yung may hanito mga nunavin. Tan na ato tiyaw hata sa ungulat mat akaw ni hat sinikiya to sa mga siyaksuti tiki hata si mami matail niya chiji ilangi sinita to alistri tatamigami anak kasi na hata sa mamata takwa temito ko nagi tikilaw ko tinagi ilniya chiji takami niya to tisak kita sa ang ulap mata. Inang makiloy, linep tao bingan ni, ipasani, upuwi kaya halok to, takwa, pingasuyok to, so ang may mata, inang makiloy, tao bingit, no na linni, takan sa inang utok, inutuwa, may kutuwa, may salo ni, puwik nito, may kutuwa, kapin ni, takwa, ang sa ang mata, inunya, bihasun. At sige nito ni, ilinep tao, bihasun, utsupi. Amalo, di hukyo lima, oktun sa metal lima, may secondary files ni Pita, kaso ako magutik. At pinawi ito siya sa hukyo lima, kasi yan ni Tapo, asing ni pinatsuwa sa nuli ngayon lo. Iyarok sa niya, asing ni Dimani, isulit kami kasun. So na mga ta, man na, o kangit yung takka. Nayok tingin na tiyan lang sa mayon. So na ilinyabat sa ulak may mga ta. Kung nalwasi ang umiyok, tamanik huwag tami, pigilaw yung mata. ilin nerviu nunangan nunavilak tanganit pinasulok sutik yuto kay chulay mi pigyalo itilugi puwak tayaki akasi kong may mata nunatak tay may lilak mi yugutamani hangawlak pa September 2 10:30 mo pa puwak kayalak tugut hataulak tong ahoy mayunga asinilok tapo ako tama yung tapo na kaya ako magutik tapo na kaya ako nasialak niyo

tamani sa na yau le sa lok ti lubu nona le ri si tok mata porte ni u chu me tu ti lak tu bu ona asia mo mi yo a tim ma la ki chu ne ta ka ne ka go mi ne ko na si u hatta la ga ta i li sa ne le ri tsa ni nona le me ne September 29 ta ko ne ko ga tsa li u lak tu Niko alak tut, ilisak nilagay tsanik. Amalo, November 18 mi, niko at naulak mi yung katibig ilisak nilagay niyo kikatok si sanin. Iligasyot siya ako nalalagibot, ilangan ni piyak ni tipalo siyong ulat mo, ilisak nilagay itakasok ni nunalim ni pinmakilaki ang mata, ilineti siwanit. Sibunit sa tawagig at tigi, ilisak nila rin mo kasuotsela ako yung nakibok. Ang malo, nun alamin ni, ang kikatok din mo kasuotsela. Nung nasi ang mayo ilinit siya, namas ilinit siya nenek. Suli at utisok ila at tigo ako, utamat siya. Agas po ang utilogo, 41 ni ilinit siya, dahil may tuwag utihalaw yung 23. Kalo na ito, ito'y titulo. 18, inatitut. Insipta ka sa ilinit siya ka sa siyong ulat to katibig. Aka ulimak, ilinit siya si Oksuni. Ay, kilimiti siya na kata si Magaloksuni. Kanada may amis yung ilinit siya. No, kaya aktibo niyo tuluitan na pinayaltang ulat ito alulok si mama. Aka niyo lang yung minit. Ikinisa o kalua. 59 ulaw yung mataka ni ilinit siya takip may tukutig ilaw yabot. Man na 41, pinsi mo si magalapit to. Akaw damat at tigi siya kong intapalo mata. Noon na vimil, pinasukakta ka so ako nasyaktot ilinit siya ni inangit na iyo kumagutik. Ilinit siya kumagutik. Itiya ka so akti siya kumagutik. Ilinit ni kayok ti ko magutik. Ilinit bin kutit sino. Ukala ko na to si. No na tsini. Tako alo. Tinachuwat sa tibali ko ti katsias. Ito yung meling at mata. Iligaso katakit si. Ilinit si yun at may ilinit itaw siyong mata. Ilinit si yung mukha so ako nalaki so yun at yun na yun. Ilinit si yun lako tan loko si mga ikalokotik. Ang maloy pa sana ni awlat siyo nekto ni ukunan ni nunalig ni kingo matsingin na may yugot buwag ni tumi ikaw si bimmi kamay marik ilinewi mi ang malo ilinet siya ngayok hangat at tungaling ay kakpini aw palumi kamay marik inutuami kamay marik ang malo Ilinit siya ngayok hangat at tungaling nga inalim mi, ilinibin mi. Tasiuya mi, ilinit siya ngayok hangat at tungaling nga. Umiuya mi lutay matsenak, ilinit siya ngayok hangat at tungaling nga. Tapos uli, inumit yung inami yun. Iligasok po yun nato. Dako, ilinit siya niya niso, tsukata magutigitsuwa katigi. Nani kubek mi, amalo ka na dalima mi. Teme to, yun natut. At sige, sungong ito palo eh, akago tamat. Teche mani, uto, tigil ko 2018 mi, 37. 2019 mi, ame sakto ako na pavin ni, 84. 2020 mi, huli lumakulo, 12. 2021 may 51, 2022 may 77, 2023 57, 2024 71, 2025 59, 2026 tapkanek ako may 41. Kaya ma atigin ito so paloy COVID na utilogo ilunet sa yunelok sa mangitugo. Aula luak si mangi matatait si mani. Aula ko yung luak at ilo na mutuin na. Tako at agatani ako. Isakta at ilo ko kumakaintak ka. Pinmaki yung matini ko na ulak to. Isak nila rin ang malo. Nunaliyo ilinirin ang tatikatok sa nga ni commissioner. Niko at nalalap ni mani.

0: isa magaswa ko to, tiyakit ako na lang abot. Pero lang ko raman ako ni.
1: Ah, hai. Ni ko akta ako magayat sa ni ko ti pinaswa ka tangi. Kano itusungo ba? Kamiso na mo?
0: Ni ko akta ako magas 18 niyo kiyo halaw ko ni. Ang malo. Pero yami malitimang ito tayo lilo ni. Criminal record.

0: kati katua ko ni ni ko akte ko mo ti mini o haga yak tuk ni ko akot sa kati hamito ako ni ilitwi na lo ni te may ring ako yak tuk
1: daga init sa nga inohang ito akpat ukwi nga tuin na ngusut to tan na init sa
0: ni ko ak na tilugo ni ko akat sa tak ning ito ak mata ukwi kaya laki akasuk ulo yakat sikya nato natin na pilugo ukwi kaya laki akasuk inungin ni nga ni
1: ah hay apik sudik ka na kumay mata na kumay makayala ulang kento uhalok to na sikin na mga Sarah
2: Ka tivik ilisang nailere ni kut ang ayok ka nga Sarah Alupa tusang narasak ta si kuyan na mi Daniel Gadboa si bisik tiw yutitan na kaitun na raw kasiyog. Tema pivadle yu pigyak sa rinerang ming mat isuribig putik yu tildo niru kuyan na mi naragun na sa kasi o kaktiw saktunga tobi utak.

0: Hola, con CBC, que está también pibalero. Vamos a ver si hablo todo. Y no yo a mi amigo te pasé ya te salí en ese medio y no así no me amo na cana ni ya hablo así mate luego capi ya un esto y no con ni así medio Quebec me parece que no hablo tu ta ta cosa o te di Quebec 45 ni goa cago le ango te nami ni parece que no o te llamé ni ana gajaume amaluta o ta na ang kagami ang kanga no mata na ni sila o si mayo 41 ni kago le me ang nami kapi ya un ikaming ane abele ako jaw mat inugun ni si malawto pala si kuti ko sila to y apeso to te ang utiming suli tigo jaw kanyo tana tao atata ka jaw jo ito ng mga himin no ki jamine ako palumi tay mga himi go ipig jaw che gale wala nunalingin ni atanang niyang iman tako himi mani kajut makaw na ni vaksiyan ni nun abib mi dabani kisa hatak si majupan ni tiptilu Charlie Gordon o halaw to paninga go ta na kanay jak binga na upalay halaw si majupan no kun malu tako pinga suno himi no pa jaw lakto ni
1: was one of my worst fears.
0: Daman na isumalo na na pangulaw to tako Himmer no paja minium mat isumalo tigi siung kitungwang himmi mane kiju pidjo tigi lugit gordon no halau to kata makwago himmi pitu chimain na chiarelit amalu gaba magajang no na lin himmi covid leo kay hatun au palok mi mayor o halau to au palok mi unigo o hau jingin na tu golo himmi ni pitu chimakaw diluni kisiani na langitun tay malo maliga kalala rin mo ikanay jak inu law si mga milyo ang malo ikanay jak may pigaso ako madyo itong aso te check tangin ami suit nun na po may ikaw lahat tak tuwit how di jaw si mga ito suma ikaw lahat si mga ng mga ata ang malo suli man na mo nun ami suit nalunay tao si mga ito unik ka hatak tuwit hatak tuwit Mariko Allah bengani kanai jaktun Allah bengani go akau ngulir lakin ni kungin nun Kau di samni nga kaju si cia hatang itu 2024 ngutin lugu 75% Iko Allah tu mini nalunai tau gunnak si mangitun Takwa 96 ngujuit nuna pumi Amalutana Brad Samson hati ridiko kau di sakti ngat namine kanai ja khatta shunu na bo me khala to khama na go to kisi lo shung tu ataman na ikina lo khatta ni ko ngano amalo ame ko tu ga ja ga ju tu tik sabe ga jain tai manlo na tan khatta ri ku no ang jo khang ko ne lo sima ju Tony Noakes khala to taman na tu ngit tu ko CBC ku no khala to ta ko nu na bo government ku ngit ta ko nuna po mayo ni ikawala tayo limatitsin na mukhaw di samne mulo ipigusong ituin 2010 may nooks abitaw lo si mayo ikatoy bila ako dilakto ni amalukin ko ni nga ni ikatoy bila sila tagot ang ikatikalakto ni ang ikatigin

0: TD Quebec 45 ni gua ka gulu ang uti nam mini pali si kunu uti jom mini nagat jau mi amalutta ka ta na ang ka kami ang ka nganong mata na ni sila si majoy 41 ni ka gulu mi ang na mi kapi jau ni kami ane bele ako jau mat inu kun ni si malautok pali si kuti ko sila uti apesok uti ang uti mi sulit tigo jau kanyo tana tao atata ka jau jo ito nga kimin no ki examine au palumi tay ma ka kimi go ipig jau che ka le golo nuna lingin ni atana ni ang man ta ko kimi man ka jut makon ni universite ni nuna bimi daban ni ki sa hatak si majupan ni tutulu Charlie Gordon, who allowed to paning a goatana, canaja being an open lay allow Simajo Unukun, Madu Tako Pingasuno him in a paja lectune.
1: Was one of my worst fears.
0: The Manaisumalun and a pangul out to Tako him in a paja minium, but Isumalu Tigisung, Hitungang, him made Manakiju Pidu Tigilugit. Gordon halau tu kata makwago kimi pituk cimain nacia kelit amalu gaba magajangin nyo nalin ni kimi covid leo kaya hatun au paluk mi mayor halau tu au paluk mi unigo o hau jingin nakti ugalo kimi ngin pituk cimak hau jilu ni kisiani nalang itu tay malu maliga kalala kini mo ikanay jak inu lau si mangi milyong amalu ikanay jak mi pigaso ako maju itunga suti siya tangin Ami suit nun abu miko la hatak tuit how di jau si mangito suma iko la si mangat ng mangata amalu suli man na monu ami suit nalu na tau si mangito unika hatak tuit hatte kaji mariko ala bengani kanai jak tuit ala bengani go akau ngulir lakin ni kungin nun How this happening a casualty chair had done it 2024 not it look 75% equal to mini nalone tau gunna si mangitun ta ko 96 ngudri no na bumme amaluta na Brad Sampson had to ready ko how this acting it na mini kanai ja hatta shunu na bumme o hala to ma na go to kisin lo shung it taman ikina lo hatta ni ko nganut amalo ame ko tu ga gajut tutik sabe gajait tai malu tan hatte ri kuno ang jo khang ko ne lok se maju Tony Noakes o halau tu taman na tu ngit tu ko CBC kuno halau tu ta ko nu na bu gaba ma kungit ta ko nu na bu me ni ikol la tai le mati china mo hau di sam ne mulu ipigo sungit tuin 2010 me Noakes abita lok se maju khatu ibele ro dilektoni amalu kingu ngani khatu ibe usila tagu ang khatte khalektoni ang khatte gin ne lok se maju ngago tai mata macu mami chanu ni le utigi gun nang mau nuna bu me khatte gi mari kola bengani tuit nuqaq be khatte se maju allah de khanai khatu ibele ro dilutin akagui khulit na lektu nuna bu me ta kota le mau se malam mata khatte kuno ang iyo kamakin Steve McGean tana takino 8 no 2025 ang iyo kangulong si majong manali katwi bile ako tinga si malam iyo gawa makunip pirtaw lao si maningan McGean McGean ang malunun na bugawa makunin leo takadyangin na katun ang malunun tana o hakti ujo man na hati kasi marikola binganin nila kumalawang ito CBC kuno apeksok tao gumaman Kuluk tu mihan ya bingatua bing nak tu ina numan nama tu ingan ya tu ikhanai jak tikin ningin nun. Tama kuagu tu habang nak tu ngit tu it amalu ini calir biu si maju nukak di tau tu ina ya tu asinga ngagu akit tau luting. Ikhanai jak tika kaktaku ni magu tu fai minga letil lugu amalu tu habang nak tu tahan patahku an ya siuk tu ukala biu gali ukala biu wah tagelit. September 14 munut tai mailanga nakatau tu the CBC regional news a man in Inujuak has been charged with murder after a woman was found with stab wounds Quebec's provincial police service Sûreté du Québec says a 45-year-old man turned himself into police Monday morning When officers arrived at a home, they found a 41-year-old woman who had been stabbed. She was taken to the local community health center where she was

Minutjuang miwang uti pasi jat sa zaleang si maju ino aksi na mo ang nak hana ni jau lo aksi matilogu kapi jau ni to ino kunin si maju kubek mi pali si kudo halaw tu tako so

0: Nerakuningatu, Akiriroti Lui, $18 billion, Takununga, 48 Nguyunu, Ameriaku, Avitosima Yangini, Tamana, Akiriotorako, Kurini, Agagune, Amaru Meda, Anyakatahasimareko, Sangitigelinatuni, Takua, Agagumu, Narautata Uvatri, Sorosanu, 13 ni Atani Agaguri, Irari utitteiri matitoa katamne arappu tabunga iki agivimu ammaru makkutu yui aake soksima katamne arappu aggaagungi marillugi taakkuadu maggoni ikaggani ullutama aake soksima katamne arappu aggaaguri 18 atani 6 muuga sunningani ullakku ammaru iiqtausima katamne arappu idangi asidjiqtauvu itamakkua kisiani suri Tamakua Sorosumno, Ekayok Soktiuji, Oroganan Revu Suri, Tabani, Teman Gorotilu, Takua to Basilotrum, Pivotly.
1: Takua Okasi, Tuking Yokaimanga, Megaki on a civil lapami, Pigaro Tigilugo, Immitaoyo, Immeroctum, Immernertangan, Petitaoyo, Immitaovo, Immertao Joyo, Inu Innaoyo, Immixangani, Inu Katata, Agjaxi Jujanga. Imertakte, inu imertaume akoti imertakte uvo. Imertakto, inu katangmo ilurekummo imangme angekhaujiyo imertakpo. Imertaktauyo iglo katanga imangme imertauyo imertaktauvo. Imertakvi kuk taserloni imekakveosu imertakvi uvo. Imertakto, inu katagirloni imiksangmini aiklakto imertakpo. Immikkoqto inuk nangmeniki sutui nangmiglunni ilaakku ngayo immikkoqpo immiktaqto aputio qaanga tisilluni ata aqilluni pisugvigilluo qaaqqu taksaungippa immikkaqpo immikkalliyo inuk angunasukto aputio immiktarningano tusarligoni annaigoniu immikkalliivo immikkallaqto Apotio kanga tisilune ata akilune pisug vigilugo kanga go viksaungitu imikalakpo. Imigyakto savigaya kairato akto tikalang ng menu itaksao na karaktong imigyakpo. Amata na pikata tukinga imang nartaminik nagsakto imigyang meyo. Imigyaktakto savigaya auktayorloni idruangikuni itaksitaroni utikjaktarloni imigyaktakpo. Immigokto nangminik pigiyaminik ilaku pekaktu katudjakatakangitong immigokpok. Imigang niwag sa kayay imiktawakto at jigingito kasiligawang nakto imigawo. Imigakto imangmi imiron natiangito imigakpo amataan na pekatatukinga imarangmi imiron natiangito imigang miyo. Imiganak Ilurikutiw pitokawrakto aktukalag tawiningi itik sa kawuruyarakto imigani uvo. Imigang ningito. Nunakjaw apota tisiluak pa imigasuglugo imigang ningila. Amataan na pikata tukinga tea, kafe, kayongloni o narakto imigang ningin miyo. Imigagsa. Niwagsak siyang nakto panakto imang may ilan lugo imigtaw su imigagsa uwag. Tanarutaw pikatatuki nga imang kayo tilo ni unang ikko ni imigagsa uwag mayo. Imigagsa uwag ito. Imang kayo tilo ni unang ni tagayong uwag ni lo ni ikagagsa uwag ito imigagsa uwag ilang. Ama tanap pikatatuki nga Apollo tisilo ako ni apotitugo ni Lone nunagdang imigasukarag lugo ayong nakpa imigagsaong imiyo. Imimato, imangmi, imarangmi, imigangmi, imigagsang milyone, imimayualagto, imimapo. Imminik, ukagose kano ito mayo kaktilugo, tilisiyo kaktilugo, pidjudayo mayo kaktilugo roni, tiliyanga ikiasukpa imminilagayakpo. Tako at vocal masak tukatayo si tukingilo. Ilipadlak tuksawiwo si asingin ni ukalimara kibugo.

tingi tabi na kama may nalar kasi ani ayaya ko sa niingi katang mata tapi kani onikka tiligo regili utuwa ingi tayo katao katak po tikita ko si maya kang atin ni ako ani umerjo ako tunon ng may nararang may labudle

0: tenorang ave kinang mga kasi wala pa may iling o kaos kayong nakpe.
1: Regular outro yung amit kimatering niyo talunga. Amit kimatering niyo tatakawa kayong ikawak na inyaw ni kulunga itiapan niyo. Kalak sa ko lagat rin yung nalilito niya kong apinisyo kasi nakto mi 73 nung nakto ko rin kama. Inna ko kay ilwa kayo ko yung ikawak na masura isimalilong ako pa niyo. Kisah yang ujuk katak tu ni nak pelajar kena ujuk. Wan tu sama yang ni tahu ayam ni tahu ni cak kaya tu dia kaya tu maka ujuk ni dia nak kata kena uban.
0: Iya.
1: Mesti tu yang nak kena tinggal ke tu sama tinggal nak tukar ujuk ni mah. Tapi mari man tinggal kata kata. Kilat tanguang nak katak tu ni ko, tesiman muhamud tu tak, tesiman atok tau balak tu ni sakyak tu ti, nak kita, sakyak tu ti dia tay lah, pula katinya, tesiman nak katak katak, arah ni katak tu ni.
0: Hei kro, kung nak tau tu sakyak arah negi arah katak tu si tesiman nak, tak kosong ni sakyak tu ti katak si.
1: Ilan ini biar jual atau lebih pasangan ini biar jual atau German minyak tu kalau nanti dia orang ni kalau macam anak jual itu nak interest jual ila itu nak kan itu mungkin ya kata jual itu sila kata tu ilan ni.
0: So kamu pergi sering kita tini asit tini tak kuyang kata. Upin na ko yung kuya katang makaman na ko yung kuya ilo ni o ateman na taong ko piko sa kami o ay naang na ilo ni tabo na ateman na itaw na kasakay
1: ilda ateman na itaw na katak upin na ito katak asap tao bang ila ko sibura na kami ilo ako sa kakatawa mata anak to yung nakatang may uban na ila uban ni lila ujeras utakatak tunga aman na asita ano ka kaka sa kaseta adjigin ni tangan sulak lang may mga katita adjigin ni tangan ama tapos sa kaseta pinwa ko sa kaseta pinwa ko siya lahat tanging pinwa ko siya yun nang tin ama inyo sa kaseta ila ko tamam na upin na tuwa katak to. Isimagil dewe nila silak sa mga wakatibo. Inmin ni tao pidyo sa kangming mata inyo sa kaklatiglo ayong ito ninyo sa sakyak at titirungod kati asat tao bago inyo luta pidyo sa kangmayo o matinyak at tigo kinabagot tao o matitinyang mayo takwaro magkukto katikaro po ilinak ilinyak padlelo to ilinyak padlelo to inyo sa mga ama kila sa mga tay man na ako
0: ay ayan ay tuminak to ar pila kaya kaya si kahit siya ako mabiti ko ayaya ako si pingo ako si kanupi si kaumbang ata
1: tay mali tusak padlelo karo-karo kumina katamaan na yumi tikwa o matitilak tama ko niya inyo sa mga pisong mga pisyon na kaktak

Tanah tawa, iku magpalerong ato sa kayak ko. Ilang ilang ilisur tay magara. Ah, ilin na pagkaroas lang nitile ato ni na yak tarlema. Inyok tuni nila. Ilan ni tipuk titi yan na katang ma inyiliman nito. Makay, pisong naglipisi. Tavare pisika ayaya ka nung patapisila kani. Ay ako tuni nyak tuni inyok si tuni na katang ma.

0: kavinay sinara kagayon na kavinay akat kavinay ako kaya akat
1: aksyon
0: nagliyam na akas yata kavinay na
1: amma tena ang naruka kuro yung amiki yukuro yung atang natawa to katagibisyo
0: ato gayo lak tenita po ato raw yung akatang maya kalwa kalu ang namukan na inyo sila kaya yubin na narunan nisya na tukos ako yaw yung arayok tayo na ubang arayas tukos ang na ato pumangisya nga unat ako yaw yung ara tukatang maya ukasok ukaw sila katok taka tapon ato sikuro gara mo asing iso kanisya tukos ang na ato ko nisya ko kanin tiwala ang ala pisi akit daw si mang matay Manelo to. Ang naluka kuluyong a, bigayu kuluyong a, ang otelong mingin na tuko sa kuyaw yung a, silo sa kung ay la, siyo kayang man na, tuwa kayang man na, tuka sa sugo ima, tuka. Ukaron na siya katagin na siya. Tukapikugo ina. Uwa ka lang ha. Uwa ka lang ay la. Mamaya na ukaron na ililaw kikikitan. Ukaron na iligay ako sa akin.
1: Kano yung itiak?
0: Ilakitan na tukso yung
1: Akso. Tusang nagtuwarang ingikatak tugo, inuktigo. Anak sa rumagwa tamang uwatin no nukaksit siyo yuti ko o matitawangin na koro yakatak to tamag ko ilin na kan na kumani kumo yugulo ara niya koro yakatak so ni tamag ko nga abaksok so na kanuto yun na
0: ito yung mga nila o matitawangin na kalatak ko o matitawangin ito yung matusang na kalatak ko kanan magka tusaga yung mga tusaga yung na daong latag at pero sa mga ananak ko ay ayaw ko ng tusaga yung mga tatagal ay inyo kayo tusaga yung mga inyo pa tusaga yung mga inyo ko ay ayaw yun kasi ano naman ay uban ni laksata gawa magkutikit pala ako tulong matat kung yakto kamasya na ko tikin na ama kung yakto yung kang mago kailaw jakto kang nang mago teko yakto ka ma sakit ka kailaw to kang nang jaswa kung mga piro to kailaw jak ka raw raw si mong ten na umat ito ang ko ilaw si mado ay si mani ito ligo 1960 so yung ini 70 nipitya kailaw sa nilo inmitya kailaw ma ayaya tayo si mani ito sa mga kailaw kailaw si mani ito then inmitya makairo ma tusang nagsititya sa nilo so na ako inmitya ako nakota tusang nagsititya yung nakalang nakata tusang nagayong ito pero sikaya kaya gloro na uparan na kiminga atutte yung itlo kaya man na ruta tusang nagayangin na sikaya paro gluta iksyan man kaglota solo tingin kaglota o matitilota pinayagota inyong nagota tusang nagayangin.

0: Oi, koia na mēngi na regili tamatu mēngā onika o naktoi nora wawe. Kanutui na onika, onika o manne ro silioni, onika o sakang na ro silioni, ilinne ro diksang ni glioni, tusau makatawa o nertatini mana yok teisu matitu. Onika o manne ro si uvaroni, isu mekto kang nakpadroni, tamatu ma miksano uvunga okari yun naktu si 1-888-896-3135 uvaroni 979-6101 mo okara yung nakto si nipiliok tao yung man na ko silo ni over ni kanutoy na unika ko man na ko si amat tao ta na tono na ko sang piwale yung riyo yung tami tatato apik ituk sa mayango nakakatakto tapi kani kanoy padlea ni nga ni okaw sa kang lalang ming ma nararong milabod
1: si Dana Aki gwae me piwa dea yu gwae yu wang tuk taa me tata dao bing. Ongtu me piwa dea yu bing. Atok pa dea yu bing. Aa unik taa me ala gwae mungwa. Kiya mo nungu yandu ni ijiu yaktu bing. Ikut lea gwae loak su ni. Ano gwae kanyet su ni. Siya tia mao yu. Aya ni maa. Kana ikpiak du kawiyake kumayaka ano ka kapengito ayo kisu na kapengito tuwa ito ayo kini kisu na ayo kito ayo katang matisu na angin na nakatang kisu na kakoy ni makarukseli takanuna urukseli yun maano tayo may ito ukso akatakto ayo kana ikpiak du ilo

isang gano'n, inoktak rin man. Kalong akit tayo lang mga atuli, akit tayo lang ang itok tuli. Inyama, saan na lang siya malagalak suli. Nakakalo, kung nagtak mo siya lang nakto ko na iti, so nagkutak siya lang iti, pero wakta ko siya malakto galoan. Tayo na ito alo. Tayo ko, umiyak pa ala ko rin. Kaya napakutak ti alo. Kasi siya mo ang mga surita po nga. Adik ba yung ayak sa makatawang matatay ko. Adik yung maksimal ang malutik. Ito ka lang sa malandang sa limanda. Kasi yun ang tawag na. Ayaw yung makukang ito araw ko nila. Dahil na ito araw yung. Ay kung siya katawag ko nila. Ang malusin lang nga. Isura nga yung nakuyuhayag suli, isa tagsira yung kuyong nakulong mga madumi nga. At dahil mo na sila kayang nakatak suli, siya tiyan mo kong binabit na pagkalawak suli, dahil na yung galuwalong. Maana, ano yung katangit na kulungan sa kulung maana? Pisugod na yun siya ang makagulog ka ma. Takisiyan na tagog na kan ulit ka po nga. Taak ko na nga pagkulia yun din. Hane siya aktin sa taak ko at ay mga nokakaw na ngito. Tamak ko nga. Ang ikak may nito nun upo ko si tayo nakulit lang. Tayo may akatakot. Inok taksilyo ka manakay naman ito magkuling ang pinukulaw sa mga ito. Ato lang mingning, ato aksilin na ito. Dahil na ito ano yun, expecting murder yun. Actually lang, kunin na may, napili ako na ito sa aming ama. Dahil ko alam na rin, ikaw makatakta-araw yan, kita ko katalanit ka. Dahil ko ano na rin, upakatalanit ka. Kutinyo pa ang tapitan ng agresif yaw, inyukulungin. Tabaw di kapag ka, halaw kutungin daw ang maurasyo no. Tapala katitang mata kulong mata. Amro tao ka beti masin mer kagak siwa mer kito taktang mer pagner tao mer ekalong mer tamak ko ayo diya yakak pagter na nito na mer na nene kung ata alok ka halok suwedlo mana Tumadiyan yung kanyang nakawaktaan ako sa natin tuloy ng katilin ako sa mga magtuloy. Nawala ako sa mga tamang kukuloy ako mag. Tumadiyan mga tusak at tulawang ito kasi maan na tayo sumaka magilang hindi. Tumadiyan yung ko sa kalabot. Tayo kata po ulang tayo ko ukasang ratak sa kanunan hindi tamang hindi. Inyokan ng mata, inyokan ang nagyakit. Tahan na, atik ba yun, ipinod na yun ako magto. Nidyala ako ito, ikpiyak niyo, ilawan eh. Kaya na may, kakakutay mo, ilya sila ka nga. Kaya na may, kaya nga ka lang ito nga.

0: uvak takakatter og simmer slager og det som man er. Og der er der man er så det gik lager som man er 807. Uvak akatter og ning og jeg min måtte man er sibi kan akatter og lute. Kuyen na mingin na tami pivalyer ngayon na kauma tapi ka nito na nagosang may ang matawagtaan na nipiliro ako si Mang Miyaka. Mayroon panik pa. Kamiyong na umiksano o kao sa kaktilugo. Kamiyok titakatang malo ilan na aktitiwag kilo ni. Ilan ikulo tiki kuya wag kilo ni namotoy na nun na rin no ilan na aktitikuya ulo ni nararang milabuli. Kamiyong katagawi iliseyo katakutilu ilin na aktitiwaglutilu kamiyong niyo miksano. Mikso ko si magkwa at jige katangin mata nakili kinami ilin na rao si mawa kamiyong reksa.
1: Piga siwa katatu nga pilo ato kito nga halaw na nga kimi ili pigi o satitaw kapayugat ubang ali ila ubang nunikara niya ko nga kimi ang yuma ang yusama. Sukoy sulakit nga kimi ni pigyo sa tukapa yung mga kimi ligyo sa tipat ikay yung tipat na kaya kay masutan hindi kimi libalaw si magamatan na sukoy ginapaga sukoy sukala ulang yung migama kawa niya loto ni suk ila sukoy suk ilang ili sukoy suk teatro to ni kaya teatro na sa utay malik siya ni sukoy gizatuan ni unikaroon na niya migama kawa yung majatuan ni kawi di mayo along ikalwato nga pero kaya gubing nga kiyo kataon na niya mayo nga taan na li kami ni kimili kimi nga ni pigyo sa tutaw kakata si magama taan na li sukoy kawi di man lakit taka kimili kiyo sa tutaw kakata si magama taan na kay si bumi nga pitiya kaya kalakin ni nga no taan na kimi nga pigyo sa utitiya pa uyo siya man kimi nga ni kimili nga ni pigyo sa tutaw kakata si magama sukoy suto nga
0: takwa kasi atigi katang imata ataw si kuya garaklote kana ngaro isingilyo atung aksangilyo narang ni tawa ato katag pisi kising me kami o kasuklone
1: takwa ubang ali ila atigi mina tanna uluta ubang ali pitusin yun minyo ni kaya kausog niya kama tamakwa natya mini kumyo kapwa kulo mata taman nakimulong kumuto akululo ni takwa piyugo na pagasukali kumuto akuloge mataman na kimulunga takwa kisi ilang yang yukulo siyong matakimiti kululo ti ato katasimalam.

0: Yontan Nakisi, Atas, Anyokalago, Nakumiki, Nikolimo, Leomero, Mateko, Nikolimo, Tikatigo, Nikoliti, Tokisiti, Sanasimajui, Taina to Nisana Niaruma, Tanakisi, Anyogoni, Tamanakitina, Nalone Kalau to go, Tito Kalau to go, Kimuluma, Kumikotanguni, and Nalone Kalau to go, Taimatan, Sivale, Sumijuma. Nakisi Angiogo, Nakumikioni, Taku, a Sanilorelo to be, Tapico, a Sanilorelo to be, Tanakisi Angioca Logone, Kumikitiavalogone, Kami Namako Runaso, Solo, Ino Namako, no Kamero Runato, King Rana, Amigaralo Akasi, and King Ralogo, Tanali, Taimilanico, Atosur Mijara.
1: Narag di kiyak tava piunak pang o ba mikong inyo ko taon ng mga katang matunay ako nga ni sikong ano. Kanok li tava piunak pang o ba kami o kasuglo ni kanangin no.
0: Tana kasi, tana kamilyara niya ako kasi taon nga, taon na kumiyote ako ni solo kumipalo ima milat tao ba matilang niya? Tana kasi milat tao lo ni milat tao na kalawa ko ni Aji unna milat tau no sa mon no sakko khabinga panna lo ni ki na khabinga kan mi ona sa lo ni ta ko to ki lo lo ti to ki kisitan na kam mer ni ro ko ta no na sikko khabinga ni o to khallo nga ta manga ai panga ni ki no nga ni tappa na kulit ki nga ni o to melo nga te ma ai pa milat tau no sa na khallo ro ni sana ga milli tabba aji ti ato na o jale sho Mila tauna sao kau yu ya tuga loa tabali sanagami. Mila tauna sao yu ya gona utuni. Adigi tiali tuina su. Taima mila tauna sao na haloa ka. Adigi tiakulu gasun na haloa otigo. Adigi tiakulu gunna hajangi baki mikungi maliluki. Utosumani nga adigi tiakaloa loni. Taana kisi mila tauna sao pan. Kisi ane sanagu ni. Adigi lite aloni ilugi lite atu nalo ki tai mango khatam me jui
1: wa ta kuninga ang nei sana khotingin na atu khatta ra khatta kawi maga ra khatta kisuna atu khatta mga atta ta kwari atingi o kawsa ri yun nak pigi kisuna atu khatta mga pi mersong na ra nga be
0: tai ma a kisi kisi kitum man ne ako kisi pejare akitukulong ni ma kamagite ase magia kamemmat Tana kasi sana jasa ganyan logo, kamagite ase majakulogi logo, ila kamagite ase magasol logo, solo nutakulo tilogi, kasi nutango tilogi, pijao katamini o tilogi, tano titugi, tana tipinga, kasi sulito, wakalo nga nasa oma, taima, tabanga nutango ningani, kasi tana, tukilaw logo, uasal logo, Kaya matasi sulugo, isibing ati ati ya sulugo, imagulo tuwin na panuriyakang himin makisi kamagit, kasi sanaya sa kanya tabot, imagulo tuwin na kasi ane panutingin logo, tukilaw logo, panurulo ni isibing ati ati na ka sulugo, ubanga lipit yo sa kumiga ko, kito majo alam mi, kamigesa, ubanga kami akanya, taka kito majo alaw titya sa maso kagati, kito majo alaw ng itumik, kami siyong ugama. Akasimatiyak ng wakul logo. Kaya matako a kisitaan na tukilaw logo. Tasisul logo. Tasok ko mo. Tasok ubang ukaw siyong ukatuin na kama.
1: Ay, kanin ito.
0: Tasok ko mo. Tasisul logo. Kana kasi tukilaw logo. Uwasal logo. Uwasaw tinim mo. Nilinatong ito mo, inyong mo nilinatong ito mo. Ila una ko yuto mo wasal logo, tayo mo wasal ang logo, wasaw tilin mo, tayo makapuang itiya logo, ikumi logo, wasaw takang ito mo, tayo ma aniotikay na logo, tayo ma panot palayan nga ni tasok ko mo tasis ang logo, tayo ma tasis sa katala ang logo, ima pigayos yung mga ma, tayo ma aniotila ang logo, tahan na mikong asalawat yung logo, Mami nga paniru jula ka panilo alaong ni nga ni tasisil logo, tasok ko mo. Taima tasisil logo, isibiti alo ni tabani. Taima panilo alaong ni nga ni suli tasisikan at taka.

0: dol lo ti lo ang o tisi o tima ko e para sa o ta ka ter to kanu i tu wa ating kami
1: e o va gulle o va ngale a jigi ni tu mat ka te ta va me mata pelo ato aula ka ta lo te lo a jigi ni tu na jigi ka sa te ang ga lo ato te o ka si va jigi pangi me mata tai go singi tamakwa sana patta o va ngale tamakwa kami ya kapio tu tai ko me ko se me ko ya se me ko si ulo mo me ko ya patavo ki atta un tu e kapti ni le e para sa ti ni e la e para o ta go na ni allo ti e mam me go ta go na ni allo ti e kapti ni tai me tu ni ki ana ka ja katta se me yo wa e kapti ka me an o ti si o ti a mam na si o ta katta gelo te tai mai katti kami kisi anile ubago nuna katti gengi to ga dige te ase un ngata surlo ubanga ubanga pi ubijang ni takumi gi jang ni sana ga so ase un megama imale ta na khauja khauji mai yo ya ta ga anu kisi uti katti anu ti mo kami gi jau ni katti kunu tami a kunu ni kisi kunu ni Uyak dekat titi nak susu ngoyong surlo anak siu tau ni akat anak siu ti sejau nak sejau yatu ikat anak siu tiu ni akat kisio pukingani kakok kagani uyak dekat titau nak sejau yatu lagi tak sebanyak kau jisi magama kisio ni isomat susu ngoyong ilan ni ubang kami seni sana ni aku ma taman nak kisio kuno takulopa Yo capti la kemu tua kololo ni kemu nauti ga so so mi ga la wakka kisi ani litana angut siete ta kumi kiti ape uyani takka angut siete kemu ta yo capti kemu da khama ati lebe kujum me kakop tam me tanna le angut siete una toti kiti ani tagale ubangale ubangale ubangalunga
0: ai atigi ngin datta so kaima amma atungaksange kanok litava kanu itu akan tak berkesing atau ngasau nak tidur nara pura angova
1: atau ngasaleo kata kami kisah juga kami juga jatuh nara atau ngasaleo kata tu ngah mikrotugo juga ya take wa terlalu menyon kata usut juga lama ni take wa saat nusaklo mata mereka tinggi aku pakai jukang nusaklo lute ama mana lute ku Pilu atu halau ya sebung orang kata ujuk kalam ini amal kita halu ni cekul ni kakut tak allah halu ni amal ni halu jatuh ni kating cai metu kabiu titu nusau ya sebung orang kata ujuk aja taman na nuni minikul amna mini halu ni pilu allah pilu kanu pilu nampang ujuk nak tu ujuk tegale ujuk kalam ini halu luang itu atu ngasale agni aku Piyugin na sa kasiwa, yukala amin ni sakaw na sa kululuti surlut. At digiging tuhalo na sa uya pala nga tamako, yuga ye ilang ikakotan layo, ikaptilutu, tana, yuga ye ikaptilulu ang mga tuyakat, kaya siwagin niya ka, tayo makiaman, piyo na sa uli siw, paano kay gamin? Ato nga sa liya kalugo, kakopta liya kalugo, unak to, mayman mo kaya tugo, tayo ma, ato nga sa liya kayo pamiyo nga, mikoy niyang ikoko, kiatiga yosyo ng yunga, taan na kiata atung asa, yugaya, ammano, atung niyoti na sa kasyo halogo, ang siyote ni tay me to ni, atung nilaw sa mga itong, takakata sa mga galawang mga yunga, ang ti tay me to ni, atung hatiloge, ubang atung nilaw sa mga itong, kiata na, ang ti siyote niyo, kisiyane, amma siyote liyari gajotaka, Amma kaihole, taiko kaihole, atong asalaya kayo sa ugun niyo, sakiga ukaktilo ko to sa asimam niya ka. Piyo ginasakiba yung yung ikko, awla ko tiyo niya aktilo ko, kaihole jay, atong alaya kayo ko, utyugajay ko, kuatatuti, subun na sa umata, isigay zaman na sa umata, taiko ako, kaihole jay. Isigay zaman gini sa mata ang timo Allah ko tiyo na atiluge sa kiga tay ma ko atiluge to sa kita sa mami yaga kisya ni kayo le jami atong asalio lao sa mga ito nga o to lao sa mga ito nga atong asalio ako na sub niya logo
0: wow ilin na akpalalo ni tamakuni nga ara na akata

0: tuarong ma. Apek ko tig sa karuakon na akso nga kanuk ka ni ili si yumang mga akpi at win nang mayo.
1: Ihi, tay ma, nuso katato na ila kasi yan eh. Kiso tuin na, sana wala katalo to ko, ilipalya ng asurlo. Ima, tay ma, ima akpi si manasaw kaupat. Takun nang watu ko kasi ano, upang apiw ko sa ukan mga ko, upang takun nang watangin ni sana lunga.

0: Kuya nami, Mary, panik pa. Tama to mga ulit ka akong naksila ko. O kaso ka akong naksila ko lutilo. Tan at tao, king ang may utaro ko si mang mayo unik ka tilo ko. Kangatak sa 30-1997 ni pili utaro ko si mang mayo. Ama ko kasugi ako si matilo ko. Asiyo katara ko si manang. Asiyo kara ko si manang minitay. So mani unik ka ang nang ming ma. Kuya nakturiak tapang tap. Tapaw nga yung uro si Mayo. Nararang may labo. Kanoy nila ako si Mayo. Minig ikaw matilyo ko.
1: Ubalo na yung kanoy rin ako si Mayo. Kagalarang na po. Pasawag to kung nauti ka si matilugin. Tay may to. So nga wala ako po nga. Daman na inuto ka ako pala na ka matilyo ko to. Pasawag to kung nailibadliya siya nga. Narunang ito ko lawa. Taman na taga, tayo may ring at tangmat. Tayo man nung nalakalangon ni Tana. Inuwakati mo'y kayak si Baldi kung nangmat. Inuwakati tini kayak si Baldi kasi magkong nakalawang matok tayo sa walo ko. Kisiyani, atot sa inda ko napangami yung nga, tamatumangat. Ikayak si magkong makalawak sa nga. Tayo may ito ka ma, tayo ma, takalaan nung nalakalang. Atok na kakon ng kanuli maatok tiga sa walo ko. Tayo malita ka na nimi yung ulok sa nga. Umayo nila ako biyagit takaki. Umayo ako biyagit takaki pinasawa kayangit. Magkawa ko biyagit akang nila jawa na umikatang utawag sa tao umayo ni. Ay ma umayo ako biyagit takaki doon na tiyogarawa ko biyagit nakpahat ang megamali maligya nga. Maligya nga suka galak tumi, suka tumi. Ama kong ni maligya sa kuya at tuwala ko kama. Tayo mga lima, ama kong ni hatalya ko sa mga ma. Kuya at kama, suka tuwala at siya taksuti. Tayo ko ama ko it. Tayo may tumata. Tayo ma, taman na, suka ni nga kuya gilu ko. Alak ka kayo na hatalang man. Tawa ko rawak suni, alak ka na sa hatalang man. Mimman anak tuwini ulang man at sa ano ko biya nakailang masuklo nilya ko sun ng mga may nutugol wakso ni anak tuwini ulang matayin na maling nakto ama ko inutugol wakso nilya ko sun ng mga man tayo mali taman na pidyo tigit lugo ko biyang naka o malukaso ako man naka tayo ko nangat sukat ni nakto tini sukat to ko biya nakto alam ng mata pinasawa kayangin katyaki galawak sa gilo na tiyo majoy ay mga katyana nakpahan sungong may mata pinasawa kayangin ko biya nakto ni tayo may tsungali tayo ma tabo nga taan nalo nunalo ilay jamay kuro tabo nga kaluliya sila ako sa magatama ko ipitutigid lugit tuktoy lo. Tabong nga sila ako si mamigata.

0: ita happa nemi roti ge junna hatti go onartillugu ku golaarunna mata emi mi khanga na u khattaluna pummi temakko emi khattaluta sisai nga jumi ni dinartoro emi ga hattani inu tuarunna naqsaugotta kaak tuaro garwa otta sisai nga jo ni khattatu hatti go ni dinartoro emi inu tuar khanda gatti ge junna naqsaqi gatti go Tämä on aika jokainen nammat. Noin usein maailmalta imirun nautta. Sävelajan mut hamutaujat taloon niin. Manna sanotaan hamutaujat mekisiä, niin sinun on hakpadakatta. Sävelajan mut ahuaru, sävelajan mut. Tämä kouun ahtikas varrugit ikuvala jumu. Imita hiutaujun napalleimata. Tämä on näitä ikä juutikin suottakin uhatin. Imi tahiyuti ke jurna hati kota mana sabi gaza unakti lugu. Imi ummi tasakki gumna ma sabi gaza kukala akunna malunni. Tamanda takka. Ema unikkaari juma siuri kakku unikkaari baka. Ika juri akkani yuti ke juma lugu. Inu hatinni. Makkua nu hattakna tappanga sunakkuti inu unna. Inu hatinni. Ika yung newin ni siya umman. Kinuk imalo ni sila piutin na kukin ni sisiwa ala umata. Zagaw kajalito wa kami inuukati minni, ilamin ni. Tayo may kajuk yakan na kong nakata zagaw kajukot. Tabbang ano ang siya makiluta. Kamutaw na kajaktin ni. Imakon na utigi kajaktin ni kitsa kangaluta. Taan na. Ika yung newin yakan na kong nakutaman na taga. Ika yung utigi kaya.
1: Kau mato ingat tayo ino ka tinig. Hoyan na mi. Uy, unikaw kung magkotosang nakatasak po. Nukawig sa tinulutikita o yagayang may gata ay tango garo aksyon ni Nilia Titabotosang nakataktuk sa ubo. Narakataktasilong. Unikaw kung man na ko sinutanik uvaro ni ilin niyak titiyo man na ko sa kanutuin na. Uvong a ukara yung naktusin 1888-9631-355 uvaro ni ikarong ni Kusitamani 979-6135 uvaro ni ikarong ni Kusitamani 979-6131. Kau padlo ulutuin na rarang may maukara titikatarang may yugo kisumi ukaw sa karang mga tamana naro naksyon ni Kisana Kauyimarang may gata naro na silangibugo. Unukat tayo ay nukta kanuingin may gata utilangibugo. Kau pataw.

di. Ammalu pipaliayu likiyumi kayang suwalup juami numa aputiak jumik na alam niya ribugut pipaliayu likidilogo kayang suwalup juam kayang suwalup juamit. Ahay. Ammalu nitsaluta titsi katalangat sungalu tako daka ulumi itusaksaw lang ayo itutabimi taki yupalo galwak dilugu kuwa itusaksaw lang ayo ulumi. Ahay. Ulumili damanikuk juami okosi yupalo yak merata suli kiati si main natin nalikaman na ulikatagani ulikatagalangi sunga suli here na kalahat talaw kalwak dilugu suguyo kalahat tasun laman na kuk juami okosi utagilok tumat ay ukwali sila niya tiko hawi sa kaintang yun na sa muli ngayon ino na bimino na siya bumilo email ngayon igok kuk juara bimionok nubuya balulangan ng aktami igok suguyo litun na kaya hak sutilo unno sa ano kanya sutilo nik yito mik 20 misungo nilimik okone haklo tilo 9 nguyumik sani kilomilo nubuya langan ng aktami igok suguyo litun na kaya hak sutilo unno sa ano kanya sutilo sukin niulo ni iulo akuningani 20 meet 40 mood sungo nilimik okone ngalo 8 minya ng aktak umiyak milo no buyo lang ng akta mayugok suguyo litun na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo sikin niyo lo ni kiyo lo akun ni nga ni 20 mitso nga nilimig. Okho ni nga lo 9 may ilang ang aktak. Inok jwa milo no buyo lang ng akta mayugok suguyo litun na kaya haksutilo unno sa. Okho ni nga lo 9 may niya ng aktak. Pupak nito milo no buya lang ang akta mayugok suguyo litun na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo takaw lo uan niyo lo akun ni nga ni 20 mitso nga nilimig. Okho ni nga 10 minya ng aktak. Ako libim milo no buya lang ang akta mayugok suguyo litun na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo uan ni 2 mit 20 mit 40 mitso nga nilimig. Okho ni haklo dilo 9 nguyumig. Ibu yubin melo suguyo lang ang akta mayugok. Ano kin niya stilo nik yulo kawangan niyulo akun ni ngani 30 mit 50 mut so ngulilimig. Oko ni haklo tilo 6 nguyumig. Salo nilo suguyo lang ang akta mayugok. Ano kin niya stilo kawangan ito mik 30 mit 50 mut so ngulilimig. Oko ni haklo tilo 6 nguyumig. Kayang suyo ang miraklan like milo suguyo lang ang akta mayugok. Ano kun niya stilo nik yito mik 30 mit 50 mut so ngunilimig. Oko ni ngalo 4 may ilang ang nagaktak. Huwak tamil lo suguyo lang ang nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo kabangan ito mik 40 mit 70 mut so ngunilimig. Oko ni haklo tilo 7 nguyumig. Kanyang sumil lo suguyo lang ang nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan niulo akun ni ngani 30 mit 60 mut so ngunilimig. Oko ni ngalo 11 minya ng aktak. Aw palong milo sikin ni niyak may ko no buyalo tilo. Suguyo ko lalang ng aktak stilo unno sa. Ano kun niya stilo 1 niulo kabangan niulo akun ni ngani 20 mit so ngunilimig. Oko ni haklo tilo 9 nguyumig. Tasiyo yak milo suguyo lang ang aktak may yugok no buyalo silo di unnoak hitigaligipat. Ano kun niya stilo ni yulo kabangan niulo akun ni ngani 20 mit so ngunilimig. Oko ni ngaligok 14 milang ang aktak. Tamani lukutu ami nubuya kalalang ang aktak mi yugok. Ano kun niya stilo 1 niulo kabangan niulo akun ni ngani 20 mit so ngunilimig. Oko ni ngalo 18 minya ang aktak. Kayang suwalap juwa milo, nubuya kalalang ng akta may yugok. Ano kun niya stilo, 1 niulo, kabangan niulo, akun ni nga ni 20 mit, so nga nilimig. Oko ni haklo tilo, 17 nga yumig. Awa nilo nun at siya bumi na inimig, nubuya kalalang ng akta may yugok. Ano kun niya stilo, kabangan ito mik, 20 mit, so nga nilimig. Oko ni haklo tilo, 7 nga yumig. Hope tell me lo no buya kalala ng akta mayugok. Suguyo litu na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo kabangan ito mig 20 mig so ngunilimig.
Okoningalo 12 minnyanagaktak. Postville makkobimmilo nuyekalalanganagaktak miyugok. Suguyulitunnagayahaksutilo unnusa. Anukunniyastilo kabanganittumik 20 mi sungunilimmik. Okoningalo 14 minnyanagaktak. Takwa takkasilinniyatikka khawisakaintangay unnusa mulingayuinunabimmi. Nunat siyabummilo. Ahay, nakamayimangayaluk. Suli nitjaluttaati tsingualau kunnia sirivunga. Tannauna Akpik Jam 2025. Akkani ulau yu. Takwa nakua alianak toalavit. Ilari raalut suti ukua kanksumiut. Suli takwa goluit. Ila hanuili osu nakua. Ukua goluit.

alikal dong mat pelungi sih mada dong mat anil tuition wat ak ak tesuk suhu taman nate meluwi ok sedik cinang mik ilmu cinang mik apa ni pigeng adik sila rukat tak dan nasi bitung kalau ak sune kalau lima anil tuition mu lingat nangam mat kisi ani kile ye gitu juga mata ko ilmu cikuti taman na kalau sila ngalang mimat tapi ni tak kira langgar ni tiga lunik malu tak kira waktu awal ni ni November ni tak kau nunali ini cuci bilak tu ni wujud huluk ni cuci tanah tiga ngelak tu September 8 malu 9 tangan itu sih rak milak tu malu September 11 malu 12 pukul ni cuci lutik September 14 amalu 15 tawani umi rakni amalu kutya rakni September 17 amalu 18 intakwa takrilak tuni kerusi daktut silahkan ini bet dikit siya guna tu bini wudik kingu bagai rapi tu nara sini dan sila wala dan dikikun nengu makalla sakna rupta tema October tak kena ni dekor untuk orang ni langgan rupi kena supi minit ini tiu lak tu tema kalau sih gelas sembilan minit November 2 amalu 3 tawan ni aku lima milak sedikit amalu November 5 6 minit ibu lima minit amalu biru ibu sedikit tawan ni kupiom ni November 9 amalu 10 takwa nunali kingunli paulak tinne chi ilne chi vigilang ne tobu na tiga so hatta tigi kersi lalam ni mata takko nri wiyo khutsugit tamakkuninga amilak tu yep senungni khagara ne kille ye nangni upalun ne takko hamutia roi bargains lero food ilego tsereu yatsudik tamakkuninga digingit ni senegella namni ilne chimikar silalam ni takkuninga namni ilni nol nok sigumakain nahu takko aminak tuinangmuk karst lang ne tak ukolo asigimmi yangin la asigimmi yangatan na pag nahatamigat tigo at ani bigyak ti sige nga lawro kukra mi bigyak nga behak suta dan na isu anaga soksu ko at yun na usak mi nga ni kukra mi in na kat siya sungum dan na ayin siwi nga sanagat sanik at yun na hangit ni tamak ko nga hok ko binik kiat siya utinik ni limarok ko binik ini di panak siuti tamak ko ni galak at yun na hangin nga ni sanagat sanik pigyan nga bekhala urugutawa ni kukro mi takwa tapa ni ukiat sa ukiya kerst iyan lalang alam ni katigo niriwiyo kumisugi takko nunali ay bigil nga rabot takko uloho tingin ni iniladri git siya si main kaluak tugot kisi ani tapa ni agomi kerst siya lang ato ako ting ukuna ni nunail ni kerst kailang ata dan na siwili pa amin tapa ni ukiya ngulang aro September 22-24 tikil lugo umlo ni pinasyo ni tapa na pinasyo ako singa ni ilmiyat silam niya tugot tawa ni ilikwa milam niya tugot ang malutak ko unluhot liyok si makatang nito galo at tan na ilmiyat si anye mukhang kain na kahalaman anye mikin na kahalaman kami tan na unluhot nga tan na tutulunan niya si marabot kasi yan ni nunan ni pingasugan lang ni nalang niya si mamiyugot asuila atuinaw lang ni pat pugang na tumok tiligulo sa lunulo ang malukang suwa mo. Tako, karos lang may katigay

0: Ilnia di gawr mae'r ochr sy'n apod dyma gwneud a sy'r am sy'n mynd o'r gwneud yn ni dyma gwneud a bydd ni am mae'r eilio sŵt yn ni yr ni wedi banach sy'n di chwb gwyd dyma gwneud a sy'n yr sy'n ni ilnia ti'n chael ar ata a dago ilio gwmer bing a sŵr o'r digi gwneud na chadlaw gwyd ilo gwmer sy'n yr ochr nel le ni ginel ni ai sin bi gila tet ni harmer was so hot chugit tamanna in ma bi gen ro dit chot na ha ma ni na lim ni sigomi simer ne hatta situaro ni akile to hatta da kuno wan min nam min lim ni bi gen na pile go che se go foti gatti gi da ko mungkin pelajar yang amalu amisu itu gup nalut sudah ikut situ nasung kata makan utang walau waktu lewat sudah suku mangan hari sekarang itu sudah utuh tu gilu get sebut halat di sini nang tuk upalun ni waktu lima tu sih hari tuk tama ko na nga nalusong kata si Kamisi Maro kung nakarang nga nikot din tama ko na nga tayo may lugi ako sa dit sinong may ilmi at sinikalang mat ilmi ako maro gini pibiyak tita lang may mata tama ko at ito lukan lusong at sitilo 2000 mitsit nyo sinong kura ko na mata hokkubin ilmi mo ko bigyan sa uti ko na si uti ang meeting tamang na imaha ibat sa nga $30 ka tuna hoptilo ko besyo ligit si tuna sa gumanda tay may lugi ko di chat ni at tuna ba di siya sa wakot ta tamang ko lang ilmi at siya ko di chat ni tap ko na ni nuna ilmi si tamang ni pag nasa malangar ko tapanak ako mi ini kerana milik orang itu milik selalu milik orang suka milik. Pegang yang untuk halal logo kuda ni tak kau lakukan secara macam ni lima ni nari gini lima tini. Tapi melayang alang kata ni gaya yang kelak suwe. Tapi kau tak kau lama tak kau tu tak sekarang di rumah kau tak kau macam siapa juga malam ni ni gaya yang suwe. Pinasok pigil ang araw. Tamag ko na nga haragang namin naktuin ang mik. Alikal na sa akong napat. Palong ni kilakal na sa akong napat. Ang malo. Tamag ko na nga pin niya at tinik. Kiyat sa akin niya ngayon na panaksit ni si Kamisimaro niya ng mik. Ignite si ni Mikaros kaya na nalaktat mik. Tulog sa akong umagutahakan na akong Daniel ni.
1: Hai nak kami makan ada uhalok tu kena si kena mereka bi anti apa kesu tu hangil langa mana ilya gaya aku makan lasak ni kau
0: tak kua pigeng aku tiki tu nak tiki tapi ni ukiya pigeh pelay langa sebelum kita fikir kita dok tu tu tan negara ini dah tak kua kalau ini si ilanga yang fikir kita log mata fikir nak aku terus lulu makain na ako training ni Carlos si Kayo magata tayo may lang atlaw at ukiak pala lang kasi may mag tamag ko tiyak pala lang alam niyo pinaswa ako tiyak lang alam tusok sa ako taka umalakso nga lo taman na nam na sisimat siya naksa ulito ako ta tamag ko nga alang ako di siya nang wadid ilinit siya nang may Carlos si Kayo na rilaktat ni asila kangin nilaw ilerig lang at sudo tukpani ako mi ako lakto mulo ibigay lang ng utu tigil lugo kaya lang ni mi umimay amingin ni nubak sa sa lang ni mi ammalo nubak sa sa tiktina mulo ala tigil ako magnesu ko taman na pinesu ako tigil hatakati ko tukpani ukiyo mula nga rumo pag nalang ang migat tingutan na tusok sa ko tigil ang mga at yun na naksa ulit ako at ulo ko tingin yun na nagsisima naksa ulit ako at taman na tutagang na kumidani ako pibiyak tatawin na kumatutay.

kalotsama ilisama sa walong mega mo tama no katil na mayaga undo pat isang mayaga na sa taulang ibukot kay kwa happy ko kotring kwa tama ang masimayok tahang mata makkone kotok ulo ni makkone Kating si Doctor Inos Tunik 15-20 mo dikit siya ipasani kating matsi lagawalay Doctor Amalo 20 guwami 1-35 niyo kiri ni kasi matilang nga daw kami nagkwa sa ima o kiwli sa ito nga kasi may atukot ako sa loktot piyak ang mayot tamang napitsutig siyo saluta kay nalang kamalaya unok tikis sa malakam tikilang kamalaya kamatay na ngirta laktotok isa kang lunir sa uyok. Tamaan nito. Ngilta na kang may gata. Nagko tayo may nga ulo yung nuk. Tingwa ulo. Atok ka lang ito. Kanya sa wala tamag ko nga. Ilin niya kami. Anak sabi niya wala kami. Unok. Unok ka lang ayo. Unok. Tamun na. Kaya may isa umiyok. Sen nalo yakan niya nang na piyas tigya so nung namin tigo merti kuno tamang nga simulaw yung mga awla simulaw yung tsaulo garo namin tigo merti kuno piyas tigya tap pina tap pano yakan niya biyo kumasimayo picho tigis siko tamang nga kito so mami kasi may yapin ni Garcia at kasi sa mga kami kaya may tuwin ako mitsun takula ang mga ka kutya kami sa mga mga lakatilo ko kaya may tulakot namutuin na ay kututuin na nakto lang alang may mata nung lang at sakon na yung mata Saruk siya after siya mayok to alam mo sa kaloy. Tapon ako upatyo sa nanganong mayok. Kalo sa akto na tamahan ako sa kaloy ako na yung mata. Sa kaloy. Sa yung medin at sa ribota man na. Umiyak siya rin na uksaro tao si. Tikisima kayo na lang mayok. Uksaro at siya na akto lang ang ribagot. Ako ni kala samahanin siya kung kami, samahanin kayo na lang mayroon tayo na kubis siya wakso ni suwalo ni kiasalay namin lo. Usiwi ka lang wala wakso ni puktus si malinoktok si bunga takot siyo. Pagkikabat siya sa mga kaya siya wala wakso ni ime sima kole long mega pu paro le dao yum yok kel me inga yok khasum ma tong ma lo mi yu ge at sigi ya sigin nam inum mi yu ge ya sanga wa ta tok pa sa mi yu ge ya khala la ngi tok ti tsore khala ni lo nde ko yu long ni kaya may sikal na katato ilang ane kitso kaya kalua siya gugun na kato yun na kitso kaya lipalo balok suni kaya na nga ito sa kuman isa ka na ilo ito kaya mga siya ngunong mata sila naman na niningan ako ng sitok kaya may siya sang mayot iluli ako kaya ka pala mistri ko taunan kilililitong masaunan taunan higit mo ilusay

sila, sila katibon, nung nakatibon. Kutsa mitong ito. Ang ayan na tunusok katawi, palo hatta-hatta. Tamat sa mga isa matsangat.

ila sibulik pami sila kanuin na siya mga tak kala malaw lugi tamani kivalang mit ak biyani ko kunnog alang naktok muna yung niya tamani 9 milo ni akago sakin ko mato ko kanang nalo ni 20 muna yung niya tamani 12 milo mato ni kasi namin namat kaya jamite mo unnog alang naktu ko muna yung niya tamani 8 milo ni akago sakin ko mato ni muna yung niya tamani 15 milo mato ko igluliga jung million no kallang na tu go kune yung ne tmani 6 million ne akago sekin no ma so ne ngune yung ninga tmani 12 million ma to go kamani twali un no kallang na tu ngune yung ne tmani 10 million ne sekin no ma to go akago nige ro ma so ne 20 million ngune yung ninga tmani 18 million ma so ne sal million no nuye na tu go oang neloni 30 50 mo gataloni nuni ne atmani 7 miloni akago sekin ne roma suni oang ne roma to 30 mit 50 mo gataloni nuni ni atmani 11 mi roma suni now ya ni liun nok nuvi ne atu go kuni ni atmani 6 miloni akago sekin ne roma to kuni ni atmani 12 mi roma suni tegota ko selete min na suri yo ila Tumani kivallermit unnuk, ama kagu.

0: Tisa isila tisa eksemita maakal nangmit. Tikini la kamanito ang mitap ko ila nuna butung nga bikut katimayingi katimang matela. Tema tamna kakun nakita ko lang may la nuna butung nga bikut ang ayokari yao lektok. Gloria Oloxi, Monica at Ligur sa Neaptigo.
1: Is it going to make a presentation? Okay. Then, okay, mga pala, ligur tayo na kakasya ay tigur sa kaya na ito. Monica na ito nga. Tamalik siya ito yung nakalawal na kalawak kong iman. Na, namat. Tamalik ito yung nakalawal na kasutya at inyakul in the group put alena itama ni tsi ka sa yak tan ten to talk put ya kun na si

kami ang erotik ni titiranik kami at ileoranik kama unuk ko aula kaya kalaksunga tabatan na tagpanito Mary Simon Governor General Mutilogo ihulit na ihulit pala na alak tilogo Governor General ng mini tawo nga ikayok to kayak tulawak ko unika kayak to tilogo penik pala na alak tilogo ko ba na lakilaw to katimayi na kawi matyangi kaluaklo nga tayo kung aaw lakita nga matkihang may umaklo nga apapulaklo nga kinawe nalut siya maklo nga kapehuklo nga kawi mang ilaki ka ma hokay hibulak pa siya mang may nunabuto nga biko no ang ayok ka nga no nirakta nga ma kihane tiya ay lawa kaluak tilugo kubaya hulak ilakto nga at jiging itunik nakatikak tulo alaw kama, pili ka katikak tulo alaw kama. Tako ako kao hirana kao yaka uvat sa, pili ka katikit siya ako ala kitapi. Tako alo, tuka gariya bu, inung nik makipaliatik tinak, tang nautingan ni, nalunayak kimayo, kay kuning nga, pili ka katikat siya ako aklo nga ilipin ni, inung katibu, pitutigi blutigo. Nalunayak, kaya di chigo akto nga tamane hivulak di utiluta kihimi pilirin ni alpun tugo kao yung malukta akto ko katudya katigi charluta pilira katigi charluta pilira ariya kaktaptin ni inung nutura ngayon hakititsi nang me aturo akto nga tamane itilo nga kubaya hula kito nga pigali hak tilo nga kihang may ulaw kakso nga ayong nalawktok pigali hak tilo nga kihang ni teko pila ka kaya kaktak ka ikanayak tukha ni teko nga inik ka ni ikayok tao yun na niyakama ilihilaw kito nga kubaya hula kito nga lutana inuksuk aksang na ang ilaw tilo ko uvam nik pili ka katikat siya lakik tutan na senior advisor strategic advice governance and public affairs me inakakto manalakik pagi inuksyuk teka ning ikuwi ayong nang nakawayak to hivum mo awla nang me inukatibo pichutikiplutiko ang malutan na nakta Haley Akitak Groves executive assistant diyaka ayong milak. She really keeps us organized at the office. And she really supports the president's office. So matna akitak, thank you akitak for keeping us organized. Amma tanatao Kevin Kabluchak, press office, amma communications advisor, media, communications and strategic messaging. Uvan mitanatao bilir katakachal lakitok. Tako unikaw heranak takka ukaw heranak takka ning akit kuivak tok matnalakik taka tau tuhan na kong Kevin ang yumit tau matnalakak taka hana unik sarak apirilaw kimarak ko acting CEO ng yun ng mga ang ilaw ng ano ang yumi matnalak taka takkanayak tingilo pilirit siya ngin na hurapi at kurok luhi ayong ilang yo hila tu larik tu he kaya manak pote man na larik tage kanulok ta ikayok he magabe pila ka yetillo ikayok tokta to chalang ikku maman na motikillo go tamani gayang ittunga ilan nikko ayong nak tagalwak tillo go kihani pila ka katigeng nikko ikayok katigeng nikko huna me ayong nangin nakautang mata tako ay umam ni ikayok to yung nakto tama piluk tamat na lakit tape man na tuhang matitigok ato nga atin na hana si at kailami kaya ate kani CEO ini nga ni na kuma ahiyan ni lunakak sa kakang nakluta uba nga pa ang maulay.

0: Yep. Kablo natin ito, kakayang narap ko, Executive Committee, may nakluta. Kailangan ko, nalak tugo, ukwa halong ma, CEO, ini nga, NTI CEO, ina ko ta, pili ka valya na alak tugo, kima ko lutigo. Teko, alilayo ka luit, apek ko lutigo. Hopefully, we will have an NTI CEO, maybe in September, if all goes well, end of September, beginning of October. Matnak pag kalupa ang maulayok ang ilawak mata, narwak sa kumak diluta CEO. Mek, nutang mek. Ikayok tao maulawak tugot, narwak sa kumak diluta CEO mek. We received support from headhunters. It's an executive search. It's a firm called Barry Milne. They are the ones that have been supporting us right from the beginning in search of the of a new CEO. Matnakpakata. Unali takpanito. Adjakote, nanilawuk ko ni ilaw katawalaw kata, joanasik ko, ikanayak tingin lo, pekatigilaw klote ko, unapeg me. Kunulo teka ni ilaw klone, palo teka ni ilaw klote ko, ikayogak to klota, kika, tunne. Ako ang mawagalwak tilugo, tabane, kihane, mamihang ni ilaw klote, kuwena ilaw klote. Matnawak takahanak ko ikanayak tingit tao, senior management and staff for their professionalism, advice and support, especially as a new president at NTI. Matnakapi. Kana, nawak tao hak tilungat tao, ilagiyaw lang mayugo. Ilin na aktitiyonang mo, ilin na alak to, nikubeho takalak tiluta. Kival lang me, kangat sinang me. Kamanito ang milo. Ama, kitang miyo me, Joe Haven me, kubayanan lang ilawak to. Nuntay ko nunga, nunaling nga kama, ikay dutigil lang ilawak to ka, ilin na akit siyo ng matao, ilin na ilawak kama, unikaw tilawak, milag, ukalalak tilo nga. Kuweho ti kalawak tiluta. Ilin niya ka ni halawak tunik. Kuweho na lawak tuk. Takwa inukativu ilin niya ka ni lawak tuk. Inuk titu. Ukalagun na klutik. Ilikuhip din ni kaw yung mga ni klutik. Malo. Tukihiuma. Tukihiuma ni klutik. Nutak kay ilin niya kaming may kanoy tukwa pang mga taa. Teko atikilaw to inokativut at jiging ito ni nunakak to kuwehul lakilaw to ikalong na itin lugi. Ikay to chikan na wak to nga pimakiyo na nga ni climate change, language revitalization, sovereignty, development and community well-being all affect all Inuit. Tana iling no adyong ito may unikawa lao ka ma ilipin no turak din naktaka inokatik ka no turak tukataw maklugo ama kamanito ame utano turak diwak lugo kisiani mik atili kisiani Inuit only the Inuit by itulo itidloy kisiani Inuit namituin nak katimalang mata inokativu piblugit ikayokaswak lugit aksok lutik nakayakang narat kutavu ngaklunga atam na turak tilarik taka kuyalinang mo tikitaw himalarik kama pichak ne tunga huktitaw chang nimne nunabutong nga bigkot, tinakotane, ang ngayok kakayaw, tilonga, tana, umam no, pimakiuma, kuya linara, ang iyo, blunik, nakiwa, itong nakakituhan, nakakitigo.
1: Ang malutaw, nunabong,

0: Kuna, luna me bros, ita na tuak titaka ang iyong me, kuya lenang metun tikitaw himagama ikayok taw nemne, inminig lumikiglitak po nga, kuya na me larik to nga, nuna po tumabiko, ikanayak tingin no, amma katimayin no, amma ino katikani, nuna po me, ikalok to ni matna.
1: Ya kau yang namanya Gloria, tanda unikat yang beruk, tak kau yang maju itu, si unik setindut, bukan sedulu. Upi tiak petikit, angyok kata sang mutil dutit tunggu bikunut, ama kau yang maniak putit, ikut sok tau tiak abik kerja ini, ikut senang nak sedikit lu, akal unik, makau unik, agak tunik. Aksara upi tiak petikit, unikat yang sah abik. Tas mo nga unikak sa tingnan ng apat ko sa to pa kita mayinid Gloria mo Lawrence
2: Honor Mr. Xibauti, I just want to just congratulate you again, Gloria. We went on a couple of meetings and it's by far been really, really good. Juan, thank you. Just a comment.
1: Pwede na may ka, Lawrence. Ukaw si Latino, nito ba yung mabiyo?
0: Eh, mat na Lawrence. Kau yang mengilau kalau aku kekihan ni kati makatak yin nala kaki kau yang mabalerak tage matnak pagi kau yang manak putil lo amihunik matnak pagi.
1: Kau ini Gloria David.
3: Oh no, Mr. Chair, I just want to echo what Lauren said. Congratulations on your election, and KA looks forward to working with you in the future and taking steps forward to better our people's opportunities and people moving forward, Kwana.
1: Kailan na ba David? Gloria?
0: Eh, matnak pagi David. Nagayaw lakik to nga. Pila ka katakat siya ako, lakik lo nga lo. Regional Inuit Associations ni Ublumi. Ipagkalo o kalok to nga. Ipagkako o kalok lo nga. Bilateral meetings. Kaktakwak lo nga. Presidents nga unik. Hibumwag. O kalat. Tak tulang na kata akia matutip kati makata kawal lagi tang na kung nga puyok tayo lagi si
1: kuya na may Gloria kilo Charlie
4: kuya na may siguro kuya sa kota lang ang tapat mo ni tapang wani ka kati matilu ta malo na wato na lao tay kuya na siya tani nunatin na lutong nga sugi si tusagalak ka wata unu ulak kano si bumakan na kutik sa it nila uti ako hata tilo kitap mani nunatin ni pigiak si mamata at igin tut ang malasibo mo takun na ako ikaw sa katigin na katigin tamakuwa Wati nuto ang at yung mata ko ay gilugot daw tamani kasi tungo sa tiya kasi nunak sina.
1: Ay na may Charlie?
0: Eh, mat na Charlie, tungo ako ti tao chay lakik tugo tamani. Kamanit to ang miutay. Tungo na lakik kape, ang manu na lehe kaw yung manak po he, halo mayu yuwa. Mat na.
1: Ay na may Gloria? Kunong?
5: Tamnat sa wiki sa atabod. Nunawod tunga wikunot ang ayok kariyaw yok. Gloria Uloksi, koyan nami,

0: mana pi beli orang orang lagi yang nak telat saya set betul yang nak dok teman yang kat IFC lah bang Robert Cavito what's out tau.
1: Inut jua mi ang uti pasi jat sa zile ang si maju inu aksi namo ang nak hanan ni jau lau si mati lugu kapi jau ni tu inu kun ni si maju Quebec mi pali si kudo halau tu ta tako so tidi Quebec 45 ni gua kagulu ang uti nami ni pali si kuno uti jom mi nak anak gajau mi amalut tau kah tanah angit kah kami angit kah nganung mata nani silau si maju 41 ni kagulu mi ang nami kapi jau ni kami aneak beli aku jauh mat inu kunni aksi malau tuk pala isi kutiku silau tui apes waktu tehangu timing suli tiku jauh kanyo tana tau atata ke jauh juk itu ngang akhim minu ki jamine au palumi tema ka khimmi go ipi ke jauh che gale wala nuna lingin ni atanam ni angin man tako khimmi mani kejut makaun ni vaksiani nuna vimi dabani kisa hataksi majupani tiptilu Charlie Gordon, who halau to paninga go tana kanai jak binga no palle halau si maju unu kun malu tako pinga sunu himmi no pa jau lektune.
2: Was one of my worst fears.
1: Taman na isu malu na na pangulau to tako himmi no pa jau mini umat isu malu tigi siung kitungwang himmi mana kijui pidjo tigi lugit. Gordon halau to kahata makuago himmi pidjo tima ina chiarelit. Amalu gaba magajangin nuna lin ni khimmi covid leo kaya hatun au paluk mi mayor o khalau to au paluk mi unigo o khau jingin nakte ugolo khimmi ngin ni pitip si makhau jillu ni kisiani na alang itu tay malu maliga kalala gini mo ikhanay jak inu lawak si mangin mi yung amalu ikhanay jak mi pigaso ako maju itunga suti chiak tangin ami suit nuna po mi ko lahat taktuit How did you see Mang to Summa equal as in Mangata? A Malusuli man Namunu Amisuit Naluna Tausimangitun Unica Hattak to Hattakim Marico Alla Binganekanaja to Alla Binganigo Akang will live Laganikung in Nut. How did something a Kajusitia Hattangitum? 2024 Nutil Lugo 75% equal to Mini Naluna Taugunaximangitun. Tako 96 ngujuit nuna pumi. Amalutana Brad Sampson hati gigi ko kau di saktingan namine kanay jakata siyo nuna pumi o kalaw to ka man nago tukisin lo siyong ito taman na iki na lo hatang ni kung anun amalo ame ako

0: gada gaju tutik sabe gajain tai malu tahan hati kerja kuno angin jauh angu kain nelauk semaju Tony Noakes uhalau tu taman natu ngit tu CBC kuno uhalau tu tak ko nuna bu gaba makungit tak ko nuna bu meunik ikolat Daily Matichina Mohawdi Samni Mullo Ipigo Sungituin 2010 meet Noakes Abitaulo Simajo Katu Ibelego Dilatuni Amalukingo Ningani Katu Ibusila Tagut Angkati Halatuni Angkati Ginagalao Simajangago Taimata Machumamichano Nilu Tigigon Nangimau Nunabumi Hatu Rijimarikola Bingani Tuit Nukakbe Hotak Simajo Allah Ekanai Katu Ibelego Jolutin Akagui kulit na lutut nuna bumita ko talimaw si malang matahati kasi kuno ang iyo kamakin Steve McGean tana takino 8 no 2025 ang iyo kangulong si mayo manali katwi bile ako tinga si malang mayo gawa makunip pirtaw lao si maningan nun McGean McGean amalo nuna bugawa makunin leo takadyangin na katun amalo tana uhakti uduman na hati kasi maki ko labingan nila kumalawang ito CBC kuno apeksok tao gumaman huluk tumihan niya binga to apeng naktoy na naman na matuhingan niya to ikanay daktikin ningin nun tamakwaguto apeng naktoy ngitoy amalo initsali biyo si medyo nukarti tao to na niya to asinga nga akit tao luting ikanay daktikakatakun niya mag-goodify may ngalat ilugo amalo ato apeng naktoy tutahan ni patakuan niya si Yukti ukalabiyong wahatakilit September 14 munot dahil may lang ang nakaktaw doon.
1: O yan na may kawis ha? Tusayag sa tutak tutama ka sa nangmit. Timali sila kanwin na siya o mga taglite ka ni Pitermio ni Ukalimala o lugo. Ukalimala ni Kukwila ilaylaw tabo tusakso yang naman. Blumila Thursday or Tilugu, August 27 gulak to. Teka ni sivulak pa mi kuga jumigo kunnuk alang na tok muna yung niya tamani 7 mil lunim. Akago sa kanila katako maas lunim muna yung niya tamani 19 mil gumak toko. Talog doa mili unnuk nuwilak palya na ang naktaw yut makutuin na relik unwaw ni gelo ni go 20 ano ikliya ang naas lunim muna yung niya tamani 11 mil lunim. Akago nuwi yung maktoko makutuwi na relik ni gero maklo ni 20 mit unay yung ninga tamani 16 mi yung maklo ni. Oksok tolit unnog nuwi yung naktugo makutuwi na relik tao unnaw ni gero ni 20 ano ikliya ang naklo ni unay yung niya tamani 9 mi lo ni. Akago nuwi yung maktoko sinigo ublo kumitakvi umiksani sa kanila katao maklo ni. Nigero maktoko 30 mit unay yung ninga tamani 13 mi yung maklo ni. Ikalok tu chalit unnog alalik palya na aktoko o ang nalunigo 30-50 mo katalaw lunik sinigo ano ikliyang na aktun unay yung niya tamani 5 mi lunim. Akago nuwilak palya umaktugo ublukot makulak palya lunim o ang nalunigo maktoko 30 mit unay yung niya tamani 8 mi yung maklo ni. Koglok tolit unnog nuwiya na aktugo o ang nalunigo 20-40 mo katalunim ngunin yung niya tamani 6 mil lunim. Akago nuwiya ko maktugo makutuin na realik o ang nalunigo maktugo 30 mil ngunin yung niya tamani 8 mil lunim. Tagwata ko sila temin na sa kuyaw ila. Tekin na katang niyo ni unnog.